0: utangkah kuakis kuakar kimpele FM nakatros beni sa lahong kamal. Bangyo siya trili kakwa Diyos.
1: 106.9 Utangkah FM.